gani omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelewo

wa joko ni bi to wa oluwa dana agbara sinu mi to ba ti ni agbara yen ore mi o mo ore wa kan ajo mo gbadura papo ni asona jo ni gogo wa inu jo yen wa ko awon meta kan jo awon merin wa ko wa jo awon gbadura fo mo alabode kan bi pa so yen lo ore wa yen bi ku ninu church tori pe ina agbara o ti diran si olorun ba ina agbara yen o ti wonu eni gba na o wa ni pastor o se to vo ohun ko kara ma si ki ohun omo yen bere igba ta ngbadura o bere si so o bere si so olohun ti di malu ohun fe kan ohun ti se kini ngbo ya ni abe idi arakunrin wa lo ba nwu lo nwu ori oke lo gba nte tori mo so nu jo alase pe mi kan ni dako ni tori afa fe la wa bo ba duo emi ati o so to ra jo mo ni ko ri be yen lo ba ku nu jo pe pastor ohun won ko won mo bo wa sori oke won kara mo si ki ohun won wa wo ewo nti e o bere fun agbara wa pariwo bi mo so lo o na agbara ti o se doju ko o yo oluwa ti o se lo me o yo du ore da o ja sara o ja sara ina agbara ti o se doju ko eyo ya ma soro ah oluwa dana agbara isuru mi dana agbara isuru mi ki le tayo ki le tayo ki le tayo e ma soro aha mi o gbodo wa bakan na ma aye mi o gbodo wa bakan na Oluwa wa ore mi yan mi se awa ele da soro tori pe aye wa reyin atayo sugbon loni mo gbe olorun ga o na wo mi inu ile ara e lo wa o si tun wa ni condition to se kini to dara ti mo mo o wo mi ni sani da ku eyan sugbon o sa wo mi hallelujah won ti pe akegbe ni wa sugbon loni yo ba pe mi tori pe mi ti tun tayo julo ninu ise yen yo pe my pastor bi mo se de conference yi oni my pastor emi na ni asona awon asona hallelujah amen o ja so aye mi gbodo tayo ina to ma gbe mi goke ina to ma di aye mi goke o yo wono mi wọnà mẹ àdúrà mo fa yàtọ̀ awọn eyan sọrọ ọjọ sọrọ adura la n gba aya mi gbada yatọ inu ipo to pe mi si oluwa dana agbara sinu mi awọn eyan sọrọ ọlọrun awọn baba wa da ina agbara ọyọ dasinu mẹ Jesus, Oluwa wa.
mi kọrin yan sugbọn mo fẹ ko fi sise wa so pe olorin yan o ni sun mi ni siwaju hallelujah awon wo lo wa leyin na awon ti o tayo ni awon eni sale awon ti o se kini ti o tayo emi o mo so bawon eyan mi woni mi so other side yo in so other side yo bere latori are wa titi te da won principal officer baba baba jide to sese je yi nikan ni mo le so pe won o da mi mo doju doju mi nkoja ni won ni la ko mo mi lori sese je se general secretary ko si eni tori pe olorun ti gbe mi ku oni po yen Olorun ti bi mi oni bani kan lo won ori mi agola ko lo nsa ti se kini ko ma de ni eyin awon mama wa kan wo mi emi o ti mo pe kini won awon mama mi ni oke ade yen won mo wo pe okunrin so okunrin ti ma se lele ilele yi ko si n token mi e ma ke alaye mi ko tayo se aya mi gbodo tayo wa gbe ese yan siwaju mo gbodo su siwaju mo gbodo ku olojo kan

tu as une douleur, tu as du paillard. Tade, tade, tade, tade, tade, tade, tade, tade, ma soeur. Aha, aha. Aha. Osé, osé. Jésus. Se ami alagbara meta Oluwa wa. Eso lo ba mo lomi. E ba so fun o. Mo je mu to fi eni yi sinu ogun idaduro. Ko ba jokunrin lori gbamu. O so mo pe Bibeli ni teni kan ba suwu. Eni elomi o se kini. O le bo elomi to ba wa nu adua yo sun ni onilu eni taye ba ma dide eni lo kini mo gbe eyan nilu eni kan en onilu eni eni to ma gbe odide onilu oluran lowo to ba ma roro so mo le daduo iwawo mo le dagoke mo le daserere ibo o le dase onilu eni so ma gbadura yen ma je mu to fi eni yi sipo idaduro e pariwo iwo ma je mu o yo bajelara o yo pariwo adua aha e ju soro ei ei aha ejo mo fo ko soro aho soro Jesus, bami e bami, ni bami ta poli fosole, oluwa wa. Oh my God, I want to see Olorun no soro dari ju tori asona iranse Olorun ni. E pa sona nigba mi gan. Asona ni ore ofe to po. Yo gbe eyan wa ngbadura. E se laju leni ti won mo woran. Sero mo pa ni yo sa mo wu awon eyan emi ko o ke seru temi o asona ti o ni le se deliverance ti deliverance o sele ti o mo sa seyin tori pe o ni agbara ti didun mo so pe o ti o le ba yan de inu kini ara temi o bale amen ako mi ti to mo fe ko soro mo fe run orin kan o e de lo na ni o tun dodun tun mi ni ka tun to se pade awon olori ami se won oni fi o sawati bi ku ba npa ni waju to npa leyin so le ami se iku aye oni pa o o fe run orin yen ori yan ni won mo pe mo like inu jo ti mo ti ku ojo ma gbogbo e won we tesi wa tu lo na na mo ngo kesi lo jo ju ma mo gbadura se lo ora jo mo ni so pe oluwa jo

se ase to aye Alarun pe Alarun madamu ipe awon baba mi Alarun pe apostle ayodele baba lola Maria pula tara ma Alarun moja se kara bo ura ketara Alarun pe baba mi ti bodi Oluwa le baba re Alarun pe baba mi gbe o ye la mi eyi ti mo fi odo mi se mo ra se jade ebi ti a ti do aye eduwa ko to jade mi aye jade lowo ogun ile ye lowo ogun ile jo awon to ra mi se ni o olorun mi ma soju saju o oluwa gbe oga oluwa mo atayo Every red on a lot of us, and yet you bada. I am not cooking. I am not cooking. I am not cooking. I am not tired. I am not cooking. I am not tired. I am not cooking. Ben, you go on. All what back? All what say? Oluwa gba ami meta Jesu Oluwa wa bo need eyan 49 owo ti o po ni ebi number 1 50 people ko ma fun mi 2000 fun share se e ri pe igba ti na lo wo ta generator Awama, won ore koni. Se na se o ni lo owo. Emi number 1. Gbogbo bi tin ba lo Oluwa lo awon to ba je omo omo iwo won mo. Tin ba pe 10,000. Ninu jo baba mi mo ma lo lododun. General Evangelist to sun. Baba ogunrin de. Olorun bere. Emi le ni akoko ki je to dele Olorun ma san. Emi number 1. Eyan 49 to le o ba mo ni nisin. Sori ko sin to soro. O mo pe won ni bo wa san nisin. O le jeje jade to ba wo. Mo ma wi pe o ti fi 20,000 sise fo Olorun. Awon mi o ti fi 20,000 ni wiwa won yi. Won ti fi 20,000 sise fun Olorun. Pelu gbogbo awon to nwa. Oya o jade si 1,000 abojo bi a tin se yen na ni se yen gun si emi number 1 awon wo lo fe dara po won ni e ma bo mo fe lu ase majemu to pe mo ri anu gba ni toto ti olorun ba da mi mo lori oke to si fa mi yo e ma baba ma suma waju emi ni ma gbo yen mu wa e wa oni le 50 o ti akere ju ajo je 20 ten ni lowo eyan 50 eni so mama yi loko de be ba ma transfer re jade to ba je pe ni o to ni olorun pe mi to ba je pe lo to ni mo ri anu gba to ba je pe mo ba iya won nu ise ranse lati bi asona ti olorun si so mi di eyan

Amen. Mo fe fi awon get at this one. Ti ma tin daru kon bi ton awon ma ki hallelujah ni bi ton wa. Mo fe pe Lady Evangelist Bola Adejare bi ton wa ki hallelujah. Lady Evangelist Bola Adejare bi ton wa ki hallelujah. Amen. Ladies Evangelist Bamindele aka Agbara Miko. Eda Bayo Ogun Leke. Hallelujah. Evangelist Oluwole. Evangelist Oluwole. Hallelujah. Okay, go yan bo sitani. On wa rand. Omo kan fe fun wa ni ewi lati Akure to ba ti deje ko ado sibe yen layin ko aya ko ajo sayin ko aya yen. Amen. E ka dide dura fe lo yin Olorun. E ja dide dura fe lo yin Olorun. Fe nikan dide fe nikan mo mo nikan dide dani mu lowo dani ke jo dide papo te jo se ndide yen loruko Jesu en tesi waju o ti e soro en tesi waju. Amen. Ma oko pe ni akoko to ma sise ranse fun wa tori akoko wa ti lo gan awon na ni Ladies Evangelist Bamindele aka Agbara Miko. E pa tewo fun Jesu ton sin bo. E pa tewo, e pa tewo, e pa tewo. Lady Evangelist Bamindele aka Agbara Miko. E pa tewo fun Jesu.

ke gbogbo eniyan ko si akoko gbogbo egbe owo yen soke bi mo se wonu gbogbo ni waju eni to da aye ati orun emi awon woli wi pe lara awon orin ti mo compose ta npo lowo pe kin kankan nibe mami tori pe baba mile kile to mi won la se wa nbi tori wi pe baba obadare mile kile to mi won ni ogo ipe yen fi tan eji owo yen soke gbogbo eniyan ma ko e ma ko e ma get e ba ti ko le meta ma drop mic emi time to ba fun mi na ma lo egbe

mami nigba ta ba mile ti a mile awon ogun orun ba mo pe o tun ni ka wa se laye ase ai ka mo ye ni o ba je be o de koja lo be ai ka mo yo sa wa je be o de koja lo be won lo woro won ma ye woro won de lo woro e gbe owo esoke le kan si gbogbo eniyan e soro sinu iseda awon omo to tinu yin jade awon omo mi gbodo mile aye mi gbodo mile ipe mi gbodo mile.

0: gagne mon dada. Ibita alors kayen te ba dele e lo joko ti dada. Eyin te je ranse Olorun. Olorun kan fun wa lori ofe. Aso te mi woji ore ofe. Awon akorin ore ofe. Iba se pe Jesu Oluwa wo so kan to yato. Oni idi ki won so pe ta le wa. O ye ki won fa so dam. O ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu. She lo a create pelu gbogbo awon eyan ye. Sugar na be lara e. Yes, o si nkan kan to kan Olorun nipa ko to de tabi nkan kan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga kule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo bo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so kunrin yi.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan. Ewo mo ri to le meji oni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju oni Olorun da wa mo ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o o fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won o bere ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere nitori pe bi a ba je wa pe laye won o bere ke ni bo Jesu wa